0: Diospaj yuyaita yachasunchi.
1: Diospaj yuyaita yachasunchi nishka uyanapika. Pusak kunaka diospaj peon kashkatami yuyana. Nishka uyanatami uyangichi. Pusak kunaka diospaj ajipagya rorak kunami. Pusak kunaka dios mandaskata chayllata rorak kunami. Pusak kunaka ajipaguta chaskik kunami. Pusak kunaka yakilla paguta chaskik kunami.

Piyong manajakiri na kuspa. Kiking mang Dios kuska donwan. Imata kaspapis rorachongmi rikuchin. Kiking iglesiapi pusakuna wampis. Aji apanakuchongmi rikuchin. Kiking iglesiapi, kiking jaktapi. Kausakuna wampis. Aji apanakuchongmi rikuchin. Pusakunapak, manakuyaipak. Yoyay kunami, kay verso kunapika tiyako. Korinto jaktapi kausak kunaka, chikam chikam posak kunatami, aji nishka kuna. Mana kuyaypa nishka simika, krih kunapak yoyay pika. Paizami aji kaska, rikurin nishanimi. Paizata hatong yachinaka, mana ajicho. Posak kunata hatong yachik pika. Paisa aji kaskata yuyespami, hatun tokuspa huchapi urman. Chasna huchapi urmah kunaka, paisata hatun yachichung mimuna. Pabluka, paisata hatun yachichungka mana munanchu, hasta wampis tukui pusak kunapa kati kaskata yuyachung mimuna. Aji pusak kunaka, tukui pusak kunapa kati kaskata miyoya. Aji pusak kasanispaka, manata hatun kaskata, yachak kaskataka yuyanacho. Kaitami tukui pusak kuna, yuyay picharina. Kai pachapi kaskamantaka, azikangi nihpika, kikinza azikaskata yuyananzami. Chaiza kipi ama urmana pahmi, azimi kangi nihpipis, mana hawaza chaskinaza. Chasna mana azikahpimi, pusak kana manta, aziyachak amukunaka kasna ninguna. Tandana kuska krihkuna pahpis. Kipaza kaskata yuyana. Kai pachapi kausakuna pahpis. Tukuikuna pa kipaza kaskata yuyana. Suktak pusakuna ayudachun. Yuyachichun. Animachichumpis maskak kana. Maihan pusak yuyaita kuhpipis. Aji sunguan chaskispami. Painishkata rorana. Chasna pusak kaspazami, Dios monaska pusak kangi.